0: Kilala ko ang bangon kung napasikola ko. Intay, tasong ka naman naman yan.
1: Seh, kinalipa dyan hubungan na. Ipanya rin tala, singkam man.
0: Niya hubungan nanti.
1: Ako kayo hubungan na.

0: Dere mo na kulay.
1: Hindi niya sigap pa siyangan. Hindi niya sigap pa siyangan.
0: Sibilangan.
1: Hindi ka nyari anak.
0: Sibilangan rumpulong nga pa para sing.
1: Una yung tambayar mo, sibilangan rumpulong nga na.
0: Sibilangan rumpulong nga na.
1: Iyami. Sa'yo po lang eh.
2: Mga kasi.

0: niya magamay niya.
1: Lahat ng kokoyo niya, daradero niya.
0: Natero ko sa'yo niya daw ka.
1: Ala, pala, buso.
2: Ay, kato ni Pastao Pura na. Sir Molantino.
1: Oo, ni Pasigaw
2: Mika. Nakatanong na rin bisaya na din tariboko.
1: Ang mga ko riboko.
2: Ayun, riboko.
1: Lakbus na.
2: Ang juro na mga lekang.
1: So,
2: at kepang eh.

0: Nilembara. May balukang.
1: Bunting.
2: Nilembara? May balukang? Ang pang bunting.
0: Okay. Ay, yung tayo niya mapakto, yung nilembara, balukang ito yan.
2: Huwag ka nagasigan nilembara, may dini.
0: Ito yan, inuosa.
2: Anyo.

0: Amurit din roh pamatisarin na nyo laguna dong andong.
1: Ling kasay pun tu tiyo tuta sila nga mata.
0: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
1: Baji.
0: Lengkai.

0: yung turut tanga bangi niya ng panukan o pahing ko din at kalero kayo.
1: Oh, inakili. Ba't nitama ka rin eh?
2: Gampang sa kakakalin. Tanya ka na tama to. Iya.
0: Kung nalagod ito, rin yung tukawa. Malit, tinro, si patunggalin doon ko. Kudini, batang, kukukalin, kengin mo. Wala
2: kang iba. Mga nakakulingan tani. Patsye-patsye.
1: Nampabato mo si bangi eh? Dingin pa.
2: Ramos.
1: Ramos o ano?
2: Oo, wala ka kong Ramos.
1: Dekay!
0: Ang nagwala ba pa na kay Jenis Kubusa nga malilipad ruwa pa ko din yung pamalokin na pa yung tinruwa si Patunggal.
1: Iya, iya, iya, iya. Sari na pangaruna na di.
2: Hindi ba pibingat Jenis ang param?
1: Lipad ruwa pa na ko din.
0: Lala po na tindra pa yung luwag tuyan di rondo yung pagkaro-karo maan na tanya di po na dali po na mamon di kumali.
1: Oh, baca yung nangira hindi gini ya. Puna tindra yung luwag tuyan rondo yung
2: rondo yung pagkaro-karo
1: yung rondo yung naman muriang.
2: Iya mi sama.
0: Lala po na nake pa yung nuti ayan di era yung mima mikalen yung inak kaya anak mati pa natay ka.
1: Oh, ane ni ka na burak ni. Mati pa nang patay ka ako pilay. Nanjoy?
2: Masa rin bunuh diri ba ini?
0: Wala na mati mama nakitay ka awan di eh ala niya karuan na gupar yagi ilalan na kasiyal lang di le.
1: Iya iya iya iya iya iya. Tas sere-sere ni kau burak ni kamay ya lagu.
2: Tinatonya ni anak ni yang asin terjawani ni tonya ni kareng kata ala. Anya. Mak ni kau pun apa rekan bayi ni? Cek.
1: Cek reji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mo.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rong pulung aku persen.
0: Allah kata laru anak kita lah talu andi kembali. Kau iya jika kalian aku pari hati pun apa lah birim bawang.
1: Kau pun abangi mu seing sasam ni.
2: Tapi sini kau pun abangi.
1: Tapi sini kau semuri-muri na.
2: Sini pun abangi.
0: Nada aku balas sana kau iya ingi andi kutin kau pati na ingi kau pasang bila iya lewaji na tu jundi le.
1: Tak kuliah mantau.
2: Tidak mana kuliah besok.
1: Sambil lagi
2: ngai, main marai.
1: Tidak. Tena mo.
2: Cili ke cewek. Nau rayu.
1: Pokok na. Tena. Tena mo.
0: Alala pun na tena panggil si Ratsan. Dia rilino rian jatuh. Bimana rian janiat. Tengah surat nikah.
1: Iliwa. Tirasan tadi.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Bang, itu nyong.
0: Alala rawa kubur. Pisalang. Andik kumalik. Dibacang. Pitalakin. Nampak. Bukan asam. Itagur.